Awo fufu yin le ka se bi ni re. Ma ko ti wino re. Awo cho ko me ja. Emi. Eka. Emi jo gbe na le kare le pe ma be nu tu mo di le bobo bo pa gbanja wo na me. Ti mo bo ku jo to pa ta ki ti ro. Ti do ku pa mi wo pa ta ki.

Ayi. Mi don ku di o le kanele fe mo be nu se mo ji le bobo bo ku agbaja bi wona me. E tu me na lo. Oro de o, o free o. E le gba lo. E wa. To gbe na do to wo pa cha na mi lo.